Lika kwa Jesus. Si Pambil ban sa Mateo. Natabliman kwa shaklahus kakal natiklari ban kwa klahu tohumay. Nakhtiya chikamain. Nimlalok alat ka kwa Jesus. Sa likutan na amli, ebli hun lako si Solom, koeb Galilea sa shpeli tsu, like taklaku ispan li Jesus. O nakkeril ru keslokoni, apan kwankep akwi, kwankep sa shtiankep, inka akwi kespam. Kihilok li Jesus chishkatkep, kiratinaip ut kishdi. Epil kwechis kunin li kwankilal ho sa chosha ho akwi sa ruchichoch. At yu keshbi ut keo makep chokin tolom chis kunin li tenamit. Te kubse sa shkaba li Dios chukwapeh kakolpeh ut santil musimeh. Ut kutumak chirwesh pa bankil chis kunin li sheshin taklakwi. Chenawak naklain kwa kinerikin chishkunin likutan toh sa rosohik liru chichoch. Ratin likakwa, nimdalok alat kakwa Jesus.